gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo thank god is another friday oni lojo jimo loyin ojo kejila osu elekefa odun 2026 today is 12/06/2026 mo ki eyin omo olodun to logun mo ki yin teleso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde mo layo lati la gbogbo enu le pe oni loju ayo re njo le dide ko so statement yen jade lenu pe oni loju ayo mi number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma sise e so ni igba meta oni loju ayo mi oni loju ayo mi oni loju ayo mi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temidire market gbagiti tun ni ilu ibadan emi mo gbo pe oni loju ayo re ki si ni di to je so be angeli ngberoyin ayo ebo a ti jami ku ni bi ta angeli de won ran mi si oni e wa dide mommy e dide daddy bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyin te gbagbo ku ni loju ayo ki se gbogbo eyan be lomi ba gbo yo yiwo ku oni te lomi ba gbo tin gbo yi oni ko bi ara si but iwo to ba mo ti gbagbo e so fun pe oni loju ayo re ma bo nibi pepe e ja lo do bale nikan ni kini je pepe a kan mu bi kan nu yara wa ibe lati mo do bale ta ti mo kunle lati ki baba mi baba re lati so fun ko seun gan eyin te fe ki e mo bo e ja jo dupe lowo re e ja so fun ko se kan wo lati jo monday titi di asiko yi oba ti o pada leyin e ai mo ya won ti won ti pada leyin won to je pe won ti dikorofu wa dupe pe okun lowo e e kan so fun ko seun mommy se ti de bi pepe oye kunle bo ba se fe ki agbalagba bo se fe ki daddy ati mommy re ninu aye be ni mo se fe ko ki baba re tin be lohun daddy eyin na do bale asa ti wa nbi ni pe gege bi okunrin to more I mo do bale dupe ni gege bi obirin to more won si kunle won gbe osuba nla fun e ja jo bi osuba fun baba mi baba re eni ti mo so ina ni ologun ajobo oba to pe lo kan ke se okan soso ajana ku ti mi gbo kijikiji enikan ni woli e wa sori facebook lana e ma wa laaro yi isa na wa pelu anointing oil o la fe lo e mo mi kan e je mu se bayi a fe ki ologun ajobo oba to ju gbogbo oba lo engineer e ba nki e ba mi keni agba ojo e ja jo ken to joku lori ite e ja ki eni ti aye atorun nbo e je ki sister yan mo gborin yen soke nibi ti gbogbo wa ti njuwo si engineer.

0: tu awon angeli lati ma ki e kan juwo si bo se kunle yen bo se dobalesa eni jesu mu gbe oga eyin le joko lori ite o se adupe adupe pe okun lowo re oba to bo bi ori o se gan o titi lai lo pe wa lodo e oni lojo keji lasa osu eleke fantan lo e dide nle mommy e dide nle daddy e ja mo kaki hallelujah nla mefa ati ogun mefa ka fi yonbo e ka fi so fun ko se titi lai la mo gbega ah ayonbo loni fun o egbe ni fe to win ti olohun ko wi oluwa so fun mi pe ayonbo ayo re nbo gbogbo eyin te le gbagbo te le so be so ni igba merin ayo mi nbo loni eyin alayo ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni fi meji kun ayo mi nbo loni ayo awon omo mi nbo loni ayo mi nbo loni ogo ni fun o jesus e kan ba mi ki hallelujah yen o wa ke sigun merin aye bo ba se nki hallelujah yen be lo ke soke o to ke sisale ti o fi pe mefa Eja Jose, somebody shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo mefa oya, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Ebi owo yen ni ori, gbogbo eni tin ba wa se nta wi. Ko to di ago mesan le loni, wa ti fun mi ni royin ayo. Ayo to tin reti lojo pipe. Pẹlu majẹwo Olorun ayo re de lojiji in the name of Jesus. Eyin te nbo mi lori Facebook to ba ti le di ago mefa abo ni ise ma ni ke mu isana ki wa se yen nikan pẹlu anointing oyin e mu pade mi eyo kan si meji pere la fe lo loni ati lo kan be ni ojo Wednesday. Eje se bayi gbogbo bi te ti ni anfani ati gbo mi in fun awon eyan ni anointing oyin ojo Wait, ojo Wednesday. Eni kan ni yes, eh fun wa. Ma pada fun won lojo Sunday. Idi ti oje fun won ni pe gbogbo awon ta fe jo bi anointing oy. Gbogbo won ni o wa ninu marathon fasting and prayer. E si fe ka won mo lo mo damu ju. Gbogbo n teyan ba se laye, ko mo ru po mo ko in to ba fe se fun eniyan, koko se fun rare wu. Se mi na ta jo wa nu biribiri se mo le mo gbe anointing oy jade. So, lagbara Olorun ni ojo Sunday. Because lati ojo Monday to ti ojo Friday a lo anointing won iwa kan le ni nibi te ba ti nbo mi eyin te ba ni mo se leri fun awon eyan bi 3000 mo ti so di 5000 ni wema ni church wa to wa ni gbagi awon sona church ni nkan mi ti ma gbadura si fun won ni agbare ni to laye atun nibo le ti nbo mi nbo le ti nbo mi daddy ati mommy e ja se bayi mo bere si soro nipa awon angeli eje mu wole bayi na mo ti so opolopo awon nkan ti angeli je mo ni angeli the angel their messenger the word angel only greek word only hebrew word ti won pe ni malaika malaika tumo si the sent one the messenger anybody ti an ba pe ni angel in to tumo si ni eni ti won ranse mo wa bere si so awon opolopo ise you don't need to pray eyan ko bodo gbadu asi angeli ise oni to won ni lo waju because iranse wa ni won and awon angeli njowu wa ninu we Psalm 8 bibeli so bi won se njowu wa won nawo si omi ni won ni kini eniyan ti wo ro nipa re awa so pe angeli ale ran nise on lo je ki gbogbo wo white ati black ta fi bere si ran awon angeli yen nise won o je ki michael o sun loru ati awon mogun e gbogbo awon ti won so white won ti ran won lo sinu gbo bi ti won gbe awon mo yen si eni niyan ki wa se yen nikan won tun ran michael lo ko lo da wahala le e ri pe wa lo be jade laipe ti wa ni ka wo gbadura ta ba ti gbadura ta fi yoku le fo lohun amen bi mo se mo gbadura fun eyan omo lohun na ni ba ba n gbadura lori ile if we can pray on this land and people are coming back to testify I believe isele o sele mimi o mi mama wahala o sele lagbo won lọ́wọ́ àwọn kidnapper in the name of Jesus. Why to be rebel? We have sent messenger to them. Àti ìran oníṣẹ́ sí wọn. Ìmọ̀ bọ́yá ilé tàkà báyìí mọ̀mọ́. Angeli mi. Sọ bẹ́ẹ̀ angeli mi. Lọ sílé bàbá mi. Ẹ̀tọ́ mi tó ń bẹ ń bẹ̀. Tí wọ́n gbé lọ sílùú ìsàlẹ̀. Lọ bá mi gbà wá. Amen. oni lo ke dara yin lahun bo se joko yen en to ba mo bi yawo mi se wa yi o le pe ikan ninu awon omo to wa nu le pe di ola oya sare lo le lo mu nkan bayi wa won le pe sister buki oya sister buki won le ni mercy oya sare lo be ni awon angeli se ri o le joko ran won se o le sun o le dide ko si abala to le wa e ja fo le ran ka wo se ta ran won ki wa se pe won je onise nikan. We also have to suffer with the angel, they are protectors. They can guard, not only guard, they can defend. Angel it only defend, it only guide. Hallelujah. I think I will want to want to guide you and win. Even in the Bible, at I want to want guide. I can't didn't know with Psalm 91, verse 11. Be a angel, you want to guide in here. You know with Daniel chapter 6, verse 22. Are you beating angel it Lord D and when no can you? Nitori Daniel en nawo imejeji soke mo dide kinu ti hale mo eni kanu imejeji mo fe ko se ami landlord ti oji o simi awon ore ti won fi ofure ota tin faran bi ore to gbe ina lowo ti o le fi ma mo bo yo yi o bayi kangeli yo pa lenu ma in Jesus name. Sit down. And one girl you can learn learning the Acts of Apostles chapter 7 verse 9. And one lo mama, tia lo fa pita. Ti wo jo kuku giver. Biju anu se kuku giver. Isi angeli ni. Angeli la wan me Elisha ri. Elisha, o sofu oluwa, oni ba mi si omo jo mi loju. Ko le mpe a wan to wa peluwa. Wan po jo a wan to wa peluwa lo. Hallelujah. Bibeli ni oluwa si si loju o kibi oni baba ami. Asi a wan to wa peluwa. Won poju awon to wa pelu won lo e mama na wo ye kin tun pase mama bo yo fe won wa se ami e ni igba marun wa je kiti e o gbe tenikan mi angeli mewa mewa ki won ma bo sise solo solo solo solo so that is the second work ise keji ta angeli ma se niyan they guard they protect. Not only that, they defend. Number three, we said Asolowana, they are warriors. Your angels, they are warriors. Ati ran won lo sinu boye. Hallelujah. Ati ni ki won lo jagun be. E so pe jagun jagun. Awon ninje jagun jagun. Te ba nbo olubori ajabori, jagun jagun odi orun. Oba apele ebo, ebo leni e bi pe to fi ni jagun jagun. Mo tun gbo nu orin jagun jagun e so pe jagun jagun you buy English ni hallelujah awon ni won lo ninu owe Daniel chapter 10 verse 13 oh bibeli so bi olori ogun ni awon gan la ri ona kaka nfo torun bi an se ri yen won buruju nkan mi lo ani gba ta yewo Michael ni ari ona kaka nfo torun ohun ojo ta ye agbara re po won ni sugbon ba logun ijoba Persia ni de o de mi li ona li ojo mo kan le logun besu na se ri ari ona kaka nfo ijoba okunkun ni sugbon wo Michael okan ninu awon olori ba logun wa lati ran mi lowo emi si di ipo mi mu lodo awon oba Persia. Hallelujah. Na we mo de olori ogun si o tin ba so ni po olori ogun Michael mo so yen lati pe ise isenta isembaye lati ibere pepe aye lo tin jagun ko fe ni ogun kankan ri ogun to bori baba re ogun to bori iya re ogun ti o je ki mami e o settle ogun ti o je daddy e o ri gbogbo nkan yen ni e wa won ti an ba le sami mo mama de ba logun jagun jagun orun mo je si o loruko Jesu mo ni ko jagun fun won kibe angeli Michael olori ogun orun ja fun mi sida e joko mama angeli kan na ka le mo pe jagun jagun ni ninu we Daniel chapter 12 lati verse 1 ibe la tun ti ri ise agbara to se Daniel chapter 12 e won ti bibeli so ni verse 1 ise re ni o ni ni akoko na ni Michael balogun lani ti yo gbeja won mo awon eniyan re yo dide yo da akoko wahala akoko wahala yo si wa iwe yi ti ko ti siri akoko wahala yo ba won ninu bo ti an ko awon mo yen lo ekibe angeli mi mo lo ti e o le mo lagbara angel michael nibi won ti lo ogo mi gba lo da wahala le nbe gba ogo mi jade makakakata hala e so tele mi eni makakakala ha rakakata haya zeneketa yede the legend of your boss Michael Zanaka Rapaya family house in the name of Jesus mama baba si ami to gbe teni kan mi oru majuma angeli oja Michael yo si ran lowo esa e ma wo owo nti ma ran se bu yin opo yin letun lo gba testimony ami ko yura buku ti an le mo lara to bi je gbogbo igba ti ire re ba nbo that spirit of hatred enough is enough may angel michael remove it in your body oda bi eni pe mi won ni koko si ami si oro yi tori nti mo fe so ti mo gbo amen ko to dale angel re gbowo wa angeli mi gbowo wa sit down nino we revelation chapter 12 verse 7 revelation chapter 12 ibi lati ri michael olori ogun bibeli ni ogun si nbe lorun there was a war in heaven michael ati awon ogun re ba dragon ni na ja dragon na si jagun ati awon angeli re gbogbo nti michael mo se mo ja ni e kigbe only michael wa lo da only Michael wa lo da e ki bi only Michael lo lo da nibi ti an ti ji awon mo yen gbe gba won jade fun wa in the name of Jesus sit down number 4 I told you that your angel they can give direction angel give direction ise won ni ki won to sona esa to ba fe lo ko pe angeli e pe ko bo mo ko bo ba fe ni yawo pe angeli e ko bo mu yawo to ba fe lo si oja pe angeli e Nigeria ti gbege nisin Nigeria is so dangerous you can't know the next move of the devil but through your angel they can give you direction mama o le mo n tokan but nipa se angeli e won le fun o ni nkan tokan won so fun o pe n tokan re igba ta fe ra le bi angeli ni o lo so fun mi pe this is the place he show me this place the same angel o lo mu mi lo si Jesus city mo so fun awon to tele mi mo ni I had the angel to so fun mi pe this is the place he be ni le wa and I have never in ti damu ri bi mama tori po so pe le wa ni to ba mu o lo si bi le to ti mo taja won o bi meta la won da gbogbo ti an ba gbon le ko ni ran o akigbe angeli mi dari mi mi dari mi sibi ti ayo mi wa amen sit down heart of apostle chapter 8 verse 26 and the angel of the Lord speak unto Philip say arise and go towards the south angeli lona oni dide ko lo si agusu lo ni ona o ti ona jerusalem ti lo si gasa ti ti se ti ju angeli lo si loju ona bi to lo ri anawe ogun ti ojo mo daye gbe ogun ti ojo mo daye rin kan si ami ogun yin oni de ba o atun lo atun bo lori facebook lagbare ni to laye atun to ba ti di 630 eyin te ni anointing on ilowo pelu isana eyo kan awon ti o ni lowo esa musa ni pade mi o dekunle epaphras lori facebook tiktok ati youtube gbogbo eyin te faye yin fun jesu ni ojo sunday to koja yi lagbara olo ni sunday leyi eni anfani lati ma ba yin soro fun iribo mi and mo gba olohun gbo pe didun lo san so gbogbo eyin bible school eyin fundamental class artist bere class a tun ni anfani si class mi ni ojo saturday leyi olufe to ba gba form yen tete bo ba se pe saturday na lo fe gba form yen ni ola e si tun ni anfani si mo gba olohun bo pe didun lo so so enikan ni woli se left one lana 19 awon kan ti gba but awon die bi 5000 yan to ba di ojo Sunday ni wema ma fun yin ni anointing oil bakan na gege bi ileri enikan ni newsletter nko ati newsline na iyen nikan ko gbogbo awon mo loan generally te ni anfani lati gbo mi ni gbogbo sona church to ba di ojo Sunday kini kan be ti ma ni ki won fi ranse sin inu mi sin da du pelu ti o sele eje npe eni ku no soro eje ngbo ki won kan kin oro mi leyin
1: oruko bi ni Esther Oladi pupo lati Lesha
0: e sori re nice
1: mo dupe lowo Olorun fun ipe yi omo ijo lori afefe ni mi o ti to bi odun bi 5 ti mo tin tele ipe yi ṣùgbọ́n ìgbà tí ọmọ mi fẹ́ ṣe wedding mo ṣá ọlọ́run ṣàtà gbogbo o ṣe wedding gbàtán ṣe wedding wọn lọ sí UK gbàtán dẹ̀dẹ̀ UK
0: ọmọ yín lọ UK ń gbé ṣe wedding ẹ̀tọ́
1: bẹ́ẹ̀ni gbàtán dẹ̀dẹ̀ UK ọlọ́run ṣe ìyàrá
0: wọn
1: bímọ bẹ́ẹ̀ni
0: wọn bímọ sọ́hun
1: wọn bímọ sọ́hun
0: nice
1: ìyá ìyàwó ló ọkọ lọ ṣùgbọ́n gbogbo wa tí ìyá wa dé ni wọn wá ní pé kémi náà ẹsẹ̀ wa lọ
0: oníkẹyìn náà wá.
1: Èmi náà ẹ̀ṣẹ̀ dé last week ni mo ẹ̀ṣẹ̀ dé ní last week.
0: Ẹni ṣùgbọ́n màmá yìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọkùnrin lọmọ yín àbúgbé.
1: Ọkùnrin.
0: So ọkọ mú yẹ ọmọ ìyá rẹ lọ.
1: Ìyá ìyàwó.
0: Ìyá ìyàwó náà ṣé ẹ rí gbogbo ẹyin tẹ máa ń wò mí ìyá ìyàwó lọ yẹ ọjọ́ kọ́kọ́ mú lọ wọ́n bí mọ sọ́ọ̀ ni ó lè mọ ọmọ ìyàwó ọmọ rẹ tọjú bíi kíni bíi ìyá rẹ torí ẹyìn ìyá kan bẹ lónìí ọwọ mú ìyá ìyàwó ẹ tó ọmọ ìyá tí mo jẹ àbí nǹkan ṣe ọ ni ẹtẹwọ ẹtẹ ọwọ yín ẹgbọ ìkìlọ èmi bàbá yín tó bá sọkùnrin lọmọ tiẹ tó fẹ yàwó tí wọn wá fẹ mẹnìkan jẹ ọ kọkọ mú ọmọ rẹ jẹ ọ kọkọ mú ìyá rẹ tọ́ọ̀bá yìí kọ́kọ́ lọ ò lè mọ dèbẹ̀ mọ́ màmá ìgbà o ó fi ilẹ̀ mú ibi ọmọ rẹ̀ bá máa gbé bẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò múyàwó ń bí jí ó kọ́kọ́ mú ìyá rẹ̀ bí kò sóò lè mọ̀ bá jókùn bí ìyá rẹ̀ ó ṣe bá jó ó lè mọ̀ bá ṣe gbogbo nǹkan bí màmá ẹ̀ bá ní ọ̀yá lọ ṣe kíni tọ́ba ní ìyìn lọ́mọ mi ó ti rẹ̀ mí ebí ìyá rẹ̀ ni tọ́ba ní ìyìn lọ ẹ̀yin lẹ sọra yín dàjẹ́ o kì í ṣèlú èbó nìkan níbí náà bọ́mọ rẹ tọ́jọ́kùnrin bá bí mà tó níyàwó jẹ́ ìyá rẹ̀ ọwọ́ àtọ́jú rẹ̀ náà ẹ dáhùn fi ilẹ̀ ebi wọn náà lóbìn bóòsì lóbìn ṣáàjì ọ̀kọ́kọ́ mú jẹ́ wọn tọ́jú ara wọn kí wọ́n yanjú jẹ́ wọn yanjú mọ́ nìyí ọmọ mi ẹ ṣe kúre ọmọ burúkú ni bóòlù ló ṣe lè mú ìyá ìyàwó rẹ tó jẹ́ pé èmi tí mo fọ́ ọ lọ́mú ọmọ obìnrin tí ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ ọmú ètí wọ̀ fún ti pẹ́ òun fún lọ́mú now now ìmú lọ 24/7 ni ẹ má dá ọ̀tá lẹ̀ o torí ẹ̀yin màmá pọ̀ ń sọ́ọ̀sì èmi ṣe ń bàbá yín mo máa ń tó tọ́ fún yín ẹ já wá bí màmá sẹ́yìn náà lo abẹ́ ẹ̀ lọ.
1: Mo ẹ̀ṣẹ̀ dé last week ni.
0: Sọtán. Ṣé ẹ wá wà òkè?
1: Mo wà òkè o.
0: Ní UK.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ wà òkè.
1: Mo wà òkè
0: o. Ọ̀dọ́ ṣe rí mọ̀.
1: Àwọn fáìn ó dàbí kéèyàn má dé mọ́.
0: Ṣé ẹ tá ní ọ̀dọ̀ àwọn mẹ́rin tí ó sọ bẹ́ẹ̀ báyìí?
1: Ìgbà tí mo dẹ̀ dán, wọ́n ní kí ni mo fẹ́ torí nínú ìpè yìí, Ọlọ́run ṣe ṣọ́ọ̀bù fún mi. Ọlọ́run dẹ̀ ó bá mi rajà síbẹ̀.
0: Nínú ọjà
1: ìgbà tí mo dẹ̀ dán tí mo rí bí iná ṣe ń ṣe mọ̀nàmọ́ná pé nǹkan tútù kò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbà tí a rí iná.
0: Níbi ẹ̀ tí iná ẹ̀ mọ̀ dáwé
1: o. Iléṣà.
0: Iléṣà mo ti bí ìlú Èbó.
1: Iléṣà ni mo tún
0: ní. Ìbá ní.
1: Mo ní ó ní kí ni mo fẹ́ mo ní mo fẹ́ solar fridge.
0: Solar fridge.
1: So tí òun mo ní kó bá mi ṣe. Ó dẹ̀ fọwọ́ ránṣẹ́ sí dáadé ẹ̀ oníkan bá mi ṣe kí n tó dé wọ́n dẹ̀ ti ṣe kí n tó dé
0: bẹ́ẹ̀ tó dé ẹ̀ tó bá ń lẹ̀ ni
1: wọ́n mo bá ń lẹ̀ ni ó dẹ̀ ti ṣe ó wá ní ọwọ́ ó ní èyí tí mo bá tún kù mà mo ní ìwọ̀n bọ́wọ́ tí mo bá tún fẹ́ fi ṣiṣẹ́ ìyẹn náà ni kò fún mi torí àti ìyàwó gan gbogbo wọn ṣe dáradára
0: ìyàwó gan
1: ó ṣe dáradára àbí kí ẹni pé èmi náà ni mo bí ó ṣáà ṣe dáradára sí mi ìgbà tó fẹ́ ra fíríjì yẹn gan ọkọ ìyàwó gan ló sọ pé gbogbo ohun tí mọ́mì bá fẹ́ òun ni kò ṣe fún ó dẹ̀ ṣe fún mi ó dẹ̀ tún fún mi lówó ọṣẹ́ ó fún mi lówó ọṣẹ́ ńgbà tí mo ń bọ̀ ìgbà tí mo wá ń bọ̀ ó wá ní pé òun dá sí iṣẹ́ Ọlọ́run.
0: So to ma mi gini.
1: O bẹ́ni.
0: O to ma mi.
1: Bẹ́ni o kan yin.
0: O to ma mi.
1: O kan yin sir.
0: Ẹ diju.
1: Owo ma jẹ mu.
0: Bẹ́ẹ̀ mo yin gbe fun mi ri.
1: Owo ma jẹ mu eti mo jẹ ngba ti mo dọhun iyan ti mi raye send e.
0: Ẹ jẹ gbe se owo ma jẹ.
1: Owo ma jẹ mu. Osu ti mo yo san nigba ti mo wa don be ni
0: osu melo lenu me
1: osu mefa ni
0: na ise osu mefa ni osu mefa pe ilaji odun nu bo ba de bi adun iwo go ni fe wale soto iya yawo lo iya oko na lo lo to lo osu mefa yi ki lo tun ku nu nkan oni nkan awon mejeji je n to da ni so omo bi o ti bo won awon omo awon iyawo omo re jade o no je ki won le pe wa mo ti an fi mu o laje e mo tele woli yin bi yawo omo re ba bi mo jo je ya re wa toju e ki sese afi to mo ba ni eyin mejeji to ba si se pe eyin mejeji ni e lo keni ko tete ku nbe e mo dogande ko mo ba di pe ja o sele keni kan woli ki le nko wa yi se be mi woli yin ke kan sadua lasan gbogbo nkan eyin kan lo ni oke ni isin ton lo gbadua ko lo gbogun ti yawo omo re iwo ni olohun gbogun ti so to ba le tele instruction ti mo ran fun oyi o kan ni aye isinmi ewo gbogbo yin le da sise olohun laaro yi mo fe ke ba mi da si eni kan ni ada mo mo gbogbo yin te ba gbo pe ayo re nbo ko to dale mo fe ke da si e ba nfi nkan kan ti eyin te wa ni da mewa ara ise olohun niyan e mu da mewa yin gbogbo omo olohun ko wa si nto le fi o ba fi 10000 dashi o ba fi 5000 dashi enikan ni so wo radio ni ke mo wo radio na ni account number church yen je fun yin 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bin yo ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade enikan ni woli ese bibeli wo la ka loni ati bere ati fe oni ni eja pari sam sam 143 titi wo sam 150 eja ka mejeje yen 143 titi wo 150 ko to nkan die die bayi na ni olalamu we tuntun mi eyan mo lohun ti won bi loni oye kunle e je so tele mummy ati daddy ejo tin ba ti kun bi ni se lo musana ati anointing won ti mo fun yin e gbe pade mi ni sin lori facebook oni njimo olohun gbodo se weekend fun o so to ba ti diago mefa bo ni sin o dekunle e pafras leti pade mi gbogbo awon kan be tin sin to fun lana yin ti won lojo sunday ni wema inu mi se ndun laaro yi iyanu nbosa gbogbo eyan omo olohun te ma ki birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe so testimony 08 088 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin olufe e je mo lori youtube
2: All business owners in Benin City, are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated to bringing you the best in exciting music, news, and entertainment. With a diverse audience and wide reach, advertising on KUFM is the perfect way to get your message heard by thousands of potential customers. Whether you're a small business or a large corporation, we have affordable advertising packages tailored to suit your needs. Don't miss out on this opportunity to grow your business and increase your brand visibility. Visit our business office today at 62 Ihama Road, GRA Benin City, or call 0703-805-0243 to learn more about our advertising options. KUFM, your business growth partner.
3: Turn us up 92.7. yoro ma se ire anu o ya ma se ti ojuma ba ti mani ri ma se ojumo ni mo kiri o ma se

0: Let me shock you.
1: Yeah, no guguru.
0: Mama guguru seller. Popcorn seller. Popcorn seller.
1: Guguru perere.
0: Popcorn seller and granuts.
1: Ma jalo jina. Mama oni guguru rale.
0: Popcorn seller bottle.
1: Oni guguru.
0: Popcorn seller.
1: Ko ya lenu.
0: Seller, you do not surprise.
1: Ma jo shock you.
0: Don't let it shock you.
2: Eru kan le skill fast class. Ma ti go ba. That is mu. Okay, oni lu jase bi e ba ti lo okay branch. Okay. Kini ari yi. Eri mi sala baba mi se bi baba ri pe ni pa se roro ati omi so won fu ani ni ijo se bi baba emi iya oni guguru ni ijo se bi baba ni o ni pa se guguru na ma ru po marun sa de de ni mo re ni ke o sa ra ja lodo baba mama o ya ka mi o ti ni re ya guru mo ni eni jele emi ti ta na ma ru po marun di guguru owo oni na sa ja ti mi rada o le ni oni le ni mama mi a olorun se bi baba o se fu mi that Saturday ni mo se ri pe nbo ti bi ose keta si ko ni o do nse ato wa mama ani ti e ka ile ni ko so wa de bi pe fira le ṣugbọn lo baba ni se bi baba sa olohun se bi baba ti se ta lati se fun mama mi o se ri pe se ko ara 50 fun mi ni oni ya guguru ile ni afika yi ni o ni ni se mi ki mi de awon ni e ka lo bi ile ye wa lo wo ni se ile se o se bi baba o ra fun mi iti ise ya lo olohun baba mi se bi baba de pa si omi atororo to se fun mi ni ni o
1: guguru pankan
0: popcorn of chili
1: pankan
0: just 5 naira
1: nta guguru
0: that's
1: 10 naira
0: say 10 naira
1: awon ma lewe ga ma all fele ni ko fa won ni 5 naira
0: even student can tell us to
1: go lin yen se ma wa to 10 naira 20 naira 50 naira
0: bo
1: le yen o se
0: to
1: jo
0: to
1: wa virale
0: to buy a land
1: bo mi sa
0: listen sir
1: bo mi sa e kan te wo su
0: te wo su
1: ko gba dua
0: I pray
1: ibu ko ma wo nu owo e la
3: amen
0: will come to your hand
1: mama ya gbalẹ tani
0: that woman she's a sweeper
1: many years ago
0: or cleaner many years ago
1: imam gbalẹ ni
0: a so
1: na church wa gba yen
0: she's one of our hushers
1: won ra lesi airport
0: she bought a beauty
1: mo wa be lo pe bo lo ti ro wo
0: I was asking her where did she get the money
1: ibu ko olorun ni mu yan la
0: blessing the riches of God that make
1: life feel alaku
0: blessing of God that make rich
1: awon to ra guguru
0: the people that buy pop
1: tem fulo awon gan elomi o ti ra le
0: some of them are not bought a parcel
1: mama ni guguru
0: that go
1: ra le mami olorun ma ko ile ye in the name of Jesus do mi sa
0: listen sir
1: mo to le ko mi ti ko le mo to le ra mi ti ra le ojo ori ko o ise ko o
0: is of where
1: anu ni o
0: is of mercy
1: to ba se mi ni woni
0: why were you
1: mama